0: 사회 고래로.
1: 제나 고토링아 이위에 파카롱오 마이나코 코하츠로 와이나 제네멘가 코히가 아와테 나 제부제아 토르나키 아토파나 와이파레이라 타토 코무마 카 파카레데케 타카와나 타가이 키츠리에키 아노 호코마 메마이 포치 히야오마 카우니헤라 카 파이마나 포치 이가 코미츠 카우니헤라 카 파카코 파니아케 킹가 타케 카파하카 Ka whakarere ke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera, ka whaimana pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohea Simon Watt, ka tae atonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tae atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātau e whaimana pōti. Ka whakauru ai nei panonitanga ki te pire whakapai te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā kaunihera.
2: Tēnei kāwanatanga kārepirangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kārepirangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou rei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki ruti ngā kaunihera, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana te mana whakahare pāpori ki ruti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
1: E rere nei ngā whakamānawa i te kaiārahi takirua omua o te pāti Māori a te ururoa Flevo kia ahorangi whatarangi Winiata. Hei tāna he karaua ngā kau mahaki, he tangata mataki te hoki, tino uia ki ona mā tāpono a hakoa ngā piki me ngā heke o te wā. Hei tāna no mei kore te momo i a ahorangi whatarangi ka tū ai te pāti Māori. Nāna kōkirihanga whakawhanake ake i te Māori e wātea nei ngā ara i te ao tōranga